ni jom kaka jangku bafa nyama koronfa wole kadina sa uto filafa damba fa isifu kante fa eh amusa la vale wii.

Sikao yo, mukoyoka wena koyemba kinsasa ye nabikunda akana kukundula kabibimbi.